sẹni bi ijafo omo lile jafo joye asani le ka so boye e sibi le mi ko lude gbo so ni o wa dori ataka jura e islam bo islam lamba ti o ni di data don do better divide